paradiso mala moko abanda kotuna yo kasi lifele zaka wapio soki olakisi ye nzambe olobiki omoni nzambe nzambe yeyo akotuna na litoi bongo satana satana mpo azalaka bakoto yo tala ngai na elongi kotala te makambo ezoleka na mokongo na ngai mbilisi ata akola na ebale mpo na kolamba ye ifoka kosukola ye

0: kutaraza bimbi mbili sweke ginda chaye na senda gichi bongi asigiawe timu maboko na mbina chikuwa singani za bimbi mbili ibarala
1: bibarala mingi Emmanuel Sambolifis bibara awa mangoi
0: mbeli sewa ikeda so lani irichilo wa umingi ngalu dodo so airi niteke so mingi me aike sewa wala siala lingu chitena wa mango tafonono ndikiluka
1: limuna na singila wali na koli sosi asara si dodo so irini akekeke ama ingangu na mbigi ti utsanga si asinga ndoso na gbatati bangi si azo mingi ainga tene na ndoni ake akuplo soa ireti walini ake mbongo bele mbongo bele ake mbeni wali so lumungo itilu mingi na ati dodo lukefaya kabiani lukefaya ka lukesara lumukoli e lukefaya ka lukesara yeme kusala ti dodo so ake iso abubeti lungangu mingi e use zoni so anterlo ake koli ilu ilu Robert Nzali ni lukezo ti inga ye na ndoti pika ngongo e na ti mingo tereti wali so eriti lumbongo bele na Robert Nzali so e koma ake abeli couple so aye tene ti dodo ngangu mingi asara si dodo ti keke so asina mbeni ngoi amai ngangu amai ngangu ngbanga tinye amai ngangu ngbanga ti so azoso milondo ti dengo iri ti ala so ala mu ngangu ti ala kue aza na ya ni wali ni lo yeke mbeni wali so lo yeke na ye so ayeda amunzu ayeri na ya inspiration donc logo na yaka lo oko lo yeke capable titene lo compose bia me lo magi bia ti andeke logo ati kiri na yaka ka lo compose bia ti lo awe e tongana lo kiri lo yeke eni lo yeke eni koli ti lo ayeke mani koli ti lo ayeke mani e lo na koli ti lo deux fois use ala yeke na ti da ala komanse ti manda ni koli ni ayeke pikango lo kue lo yeke e bia ni e ala use ala compose bia ni déjà awe e tongana ala leke gere ti aye ni kue awe tongana amolenge wali so ayeke ga ti dongo dodo ni ala laa si ayeke e bia ni e koli ni ayeke pikango e donc ye ni angba gi ape autant wali ni ayeke compose abia lo yeke lekere gere ti dongo dodo ni tongana nye ti ayeke do bia ni so lo compose so e lo nga kue lo yeke dodo ngangu mingi tongana lo yoro tere ti lo na dongo dodo mo ye mo ye ape pata so na ye bozo ti mo ayeke sigi e koli ti lo ayeke zo so lo yeke pikango mara ti façon ti pikango ngo ti lo ninga osi ayeke nde e ason ni lo yeke invente mbeni ason so si luga ti pika ni mo peut ti imagine ke ayeke lo ape e donc ayeke mbeni monsieur na wali so si ala sara kue si dodo so iri ni ayeke keke amai ngangu na mbege ti mambere kade ye na ta pande ni ata so nzapa iri ala awe mo yeke ba dodo ni angba ti gue ama sika laa angba ti do ni ti laa mo yeke ba tonganso mbi fafade na ti ambeni akua singa so ahon ala yeke mu iri ti mbongo bele so aza na ndö ti bongbi ti dodo ti ala ni me iri ti dodo ni ayeke mbongo bele ape me ayeke ngbanga ti so koli so na wali so ala sara mingi ndali ti dodo so iri ni ayeke keke si aga tongana mbeni patrimoine e apeut ti girisa ala ape mo gue na mbege ti mambereka deye wala na berbira ti wala na mbege ti soso na akombo wala na ndoa mo degi iri ni so zo kue ayeke tene tënë na ndö ni na mo ti fa tongana nye si akuple so asara si dodo ti keke so amai ngangu
0: me tongana nye nga si dodo so iri ni keke aya iri ti cadre commanda ti otsanga lani ngangu mingi
1: mbi mu na ala singila dodo ti keke so amai ngbanga ti couple so milondo fati ti dingo iri ti ala ndo so na kodi ti ala na façon so si ala yeke do na ni aye na bia ala yeke forme na amasika na ya ti dodo ni me angba gi ape angba gi na soso na akombo ape tongana matanga ayeke da na berbira ti wala ambeni akutu azo alondo gere na bangi si ayeke gue mo yeke ba préfet ti mambereka deye ti otsanga ni ayeke gue agi poko ti ala aga ni titene ala ga dodo ti nzere be ti akutu azo ni so ague na mbege ni ka legi oko tongana si giri ando mo yeke ba aleke ngo gere ti fête ti 1er décembre so acommune laa ayeke leke ni e mo yeke ba akekete pata ayeke da ala leke gere ti aye angia ye ani ayeke da mbege na mbege mbeni ndo tongaso alekere ni titene agroupe ti dongo dodo ti ya ti préfecture ni kue ayeke tisa ala titene ala ga adodo e na ya ti agroupe so ayeke tisa ala so dodo ti keke so kwe akina yani apetiti sala use uta usio ukutonga so mendo so keke so ake daso moke ba bati azo ake goda mbangatiso koli so mbilo luti dingo erlo ruberenza di so ake da le mbongo bele so ake da e fason ti dongo dodo ti alani asara si azo aga mingi ti bangoni so akina nivo ti berbirati la mele gyoko na nivo ti batati bangindo so a yati kodrom yati tene na ngoiti jambidel bukasa anso le ligand ti kodrotie ton a loti sambena kuta biatia mena kodro lo ke toka la para si ake gwe ago yo ala ka agarani ton langoni angba ake toka ti ne azala na ti kutukutu e ton ala gawe ake ti sangondola amwala azana ti ambena hotel de sola ke langoda etant la langue nuit assis à la caisse si à la caisse d'eau n'a parlé de la Renaissance hein? Par exemple à ce sommet franco-africain soit à Tamoulani na Kodroti soit à Oufoud Bouani na Léopold Sédar Senghor na Biati c'est la France et le Valéry Giscard d'Estaing à Tamoulani mais à Tissala Titene Alaga si à la Kokapa na Yati Matangasu ti dododo ti dere na beti a biati kodroso na pale la Renaissance a ake kodi souci dodoso irini keke aya ngangu iriti utsanga ando si la soa iratene mamerika deyi
0: tatene zavien bimbili mais est-ce que la soa angwa ti dodoso ti keke so na ti kodro komanda ti mamerika deyi so ayeke lani kojo utsanga
1: mbi muna la singila na ya ti ambena alango so mbi onfade na mbegini ka moba tene dodo ni aye ti kiri kiringo na poko aye même ti tene amiro ngbanga ti so moba ala so abongbi ti nzapa aga e azo mingi amo tere ti ala na kusala ti nzapa e ala yeke e abia ti nzapa mingi e asara si adodo ti kodro tongana keke so atonda ti kiringo ni na poko e ambeni adodo aussi airi atene yongo ayeke mbeni adodo so andö ayeke da iri ni yongo akiringa na poko ambeni adodo so si airi atene diba aye so kue akiri na poko laso mogo na mbege ti utsanga moyeke wara ni encore ape moyeke wara ni na ya ti akeke ti akodro tongana anaso re ti gue na mbege ti amadagaza tongaso na ya ti akeke ti akodro so si ambeni asewa angba ti bata ni me ayeke dodo ni encore tongana ti kozo ape aye mingi agbian mbi tene na tongonda ni ayeke dodo ti keke so na keke ni so si moyeke ba ale ti keke so ayeke da si ayeke pika na sese molenge wali so ayeke dodo na ni so zo oko oko ayeke na ni use gbu oko na maboko ti koli oko na maboko ti wali si lo yeke pika na sese e puis lo yeke do na dodo ni biani biani biani e tongana si na mbeni ngoiawe ala za na sese e puis ala do acontinue ani banda ni so iri ni ayeke keke so la me laso mogo na mbege ti mamerika deyi moyeke ba même keke ni so ape keke ti dongo na dodo ni so moyeke ba ni encore ape ayeke ye so agirisa awe la mbi hinga lawa la ti tongana e sara ngi ape hongo ni biani biani miro ngo ni kue la na ya ti akeke ti kodro ambeni angba ti do ni me ayeke do ni tongana ti kozo ape kiri na poko ngangu mingi
0: oku kapa ti kuasinga mbai ti beafrika ti yenga so aka e kuasinga ti awe e sara tënë na yenga so kue na ndö ti dodo so airi ni keke so ayeke do lani na ya ti kodro komanda ti mamerika deyi singila mingi na zavie mbembeli so amaboko na e si kuasinga ni ahunzi laso singila ti ague lege oko na mbege ti orens giscar ngombi na ndö ti amachine ka so amu lege si ala maligo ti ye nzoni e ku kapa na ala gi na yenga ti peko na ya ti mbeni fini kuasinga mbai ti beafrika
2: singila mingi na ala emmanuel le gonda zuko sangba ti mada fono nde kiluka pasani muni na bumbi linga anda li ti tongo mbila tala na tinga ti ndara susi ala ke tombila na ndo ti ai ti ngangu susi a vigile ti kete kodro ti linga ayeke sara na tere ti azo

0: Awa Fango ya Kati Bi Afrika. Na Ligi Tipi ya Lopuka Use, WHH Atiriti Kanga Ligi na Kpale Tinzara, na Mungo Maboko Tida Sanuku Nginza Tiduni ya Mobimba, Gana Ngurubia Tibi Afrika.
1: Na ya Tipi ya Loso, akambi kumba tija kada ase waswaki na Kpale, asoro azo polele, me akambi popotizo pepe. Afuta nginja pepe, akambi popo wala gupla tizo pepe.
0: Tonga na menizu aunda na monginza, wara akumbenye na bagetimo, alengi mofa pekoni na gigi polele, azana sese meni kode tifango pekota ye, na ondengoni, nga amulege dandara na azukwe.
1: Irino senge na nzoroko 4043, alegi tirezo move, telesen nga na orange. Lege ako, isaraye polele, na lege ni nga na siere na yati vakatiani.
0: Pukati use, ifayaka mingi, ibata azunzuni, idutundu oko.
2: Ibumbi oko, ikinga.

0: Singla mingina professeur Jean-Pierre Rousseau, na liti tomambila tilo na ya tindro kwa singa, tenaini na legini waretem na sango. Onzi tonswa wiki guti muna la, a sango sosia saramba inda liti la mwa balouse na umene tinze ti fondo langusa kia kwa mwagumba ya balouse na ndome oku, charte ti sosia za bombi ti bendo ti gigi na sisi, na bagi ti San Francisco, aki ungo tia kodro balouku siya suma bwa kota la nabini, na la mwa balouse na umene tinze ti fondo langusa kusa na ndome ota, ba ngusa kusa ndono ta ke lango ti kwa ti Marco Vivien Fouet sur le kota wa tanga ndimbo ti Guéret ti Magiti Cameroun anda adulu na lango ko ti nze ti bida ngusa ki ko mango gumba ya baloku na ndoni o balemba sambala na oku na Magiti Kolu na Magiti sisi ti Cameroun na ngusa kusa ndono bala ko na oku bien attentat na Magiti Tunisie ke mini mwana nge ti kote mbili mwana nge kolika la sosi lo zangu mbili matere ti lo lugwe na ambage ti plage sosi ya ke nduru na dawa ti hotel rue imperial maraba na pika ngongo minika le fazo balota na ndoni mba sambala si azo balota na umene awaraka na tere ti ala na nguso kusa ndoni mbala kona umene na mbe Afrika wakuta wafangombe ala wafangombe ti chimba iti senda giti chimba iti senda gi na ngonzo na mbe ala siki na mbe ti gi na mbe ti balabala ti martir ti unda na ngoro bia ti futa ngenza ti ala ti fangombe ti ngusa kusa ndoni mbala kona umene ti si na ngusa kusa ndoni mbala kona ndoni mba sambala na ngoro bala kona umene ti nze ti fondo ngusa kusa ndoni mbala use na peko ti ngu bala ko sosi a turugu itene lango bala ko sosi a turugu tumba ti cpc a legbia na mbage ti wanda djale ala ti kodro a turugu ti kodro ti bi afrika mwa bakona mbako na a casque bleu ti mbage ti ndo kwa ti minuska a guisi a tumba ala na ya ti kodro ni ka a onzi ton so wa ake a sango sosi a saramba inda ti lango bala ko balouse na omene ti nze ti fondo na kodro ti bi afrika nga na kodro ti sese ti afrika ke nga gigisi a kamba ti a kusala ti ya ki gati tena ya luti yamba tansu na yanti anda peli li tia sangu ti bikuwa uku lango balouse na umene ti nze ti fondo ti lango ti la sui da beti ala kina ti nga balouse na mdoni umene a onsel me la kina matanga ibara la kwe tene nga nzuli matanga ti dungon na la suwa bagi gina mbenga lango balouse na umene ti nze ti fondo atangune ya ke ndende ikiza ala tansu na Magiti Elvire Kentombe, ou bien tu connais la nation d'après ta service, Elvire Ibarala.
1: Ibarala, mingi, les personnes de Garaba, Zokosa qui maradion de Kiluka, Zoni Tonganda Inganala.
0: À la Gawaï, qui s'en a la langue, Monzokoa, qui est outerati aussi dans le terminal en Kapatia Kusala.
1: Ni la Italie, outerati en Zoni, Singla Tinkusala Tia.
2: Balala, Eretimba, qui est Zakari Abdelaziz, il a envoyé 45 kilos dans le Yatira Mandi, soit Zengamina et Tikaple, international joueur. La société est née à la Pika Yébiati. Uzagen bia lo so sulo ya tena iba pasi mingi gigiso akimuka lape chimo baba chimo akida chimbi baba chimbi akuyao.

biko kwa wewe na dafundi kiluka chifa sonda yengawela yon fati sote njia pati mozoko mozoko ni soso sana kemona iso akiti ya puzoko kuhati tena nda yengani ya tambura nzoni ya ki akademia quartier latin fadawe atukona yangu chikodro ngani yangu chumzo franzi.

ala fango si tere ti langani, ala zibi poro ti tere ti fondoni, ala sukura ni pendre, ala zambini tawana wa, ala tukunguda, ala tuku langani danayani na baboloni, ala za porombia ba ukwa we, ala mubengo fondoni, ala fani na yani, tonsa la fani na yana mba ti porona wa, na tereni, ala mufadiso kubetinga guna ala sukura ni pendra we, ala fayani kete, ala tuku na yachi, nguka sati samba ti porona wasu, nga osi ala zimbeni, kara ko kete so si ala tuku da ala za porona achi nguka sani, na tereni, ala mumbeni kara ko nala pika yana gafukwa we, ala tuku na achi nguka sani, atorongi yaba atoro yani, a melange kwa wala tuku fadiso bimba maftani da. Tonsa ala tuku bimba maftani da wala za porongi, abatongana, nguka sachi na kola we, ala desona desoni me ala yoni na wani, ala esenanga da chala la kimba. Tongo nguka sachi chila sa umzia we, e kikiri chi wa arter na lango chi pekon, da chi meni fini recette, ma ala grisa pe rendez-vous ti dimanche na 12h05 ape, na chi kota kwa singa chi tongo kobe.

0: kutaraza vimbi mbili sweke ginda chaye na senda ginchi bongi asigiawe timu maboko na binachi kwa singani za vimbi mbili ibarala
1: bibarala mingi Emmanuel Sambuli fils bibara awa mangoi
0: mbeli sewa ikeda so lani iritilo wu mingi ngalo dodo swa iri nikeke so mingi me aike sewa wala sia la lingu chitena wa mango tafonono ndekiluka
1: bimuna na singila wali na koli sosi asara si dodo so iri ni akekeke ama ingangu na mbege ti utsanga si asinga ndoso na gbatati bangi si

0: tango patara na ndoti kotongo popo tungona ama sekati ti wali na tikoli
1: ay ki mule kinala ti patadunia chala ti kekereke
0: e mu ango sola kwela kwe
2: Soa eke tomo mela chindo kwa biyongia Soa eke batene tiseni Maboko na maboko na ndo kwa chikwa ruti be Afrika

0: Ange wabe Afrika tikoli na tiwali beni kobela swa dirini Ebola awarani na torti kontro sese ti Congo dipanda ngana Uganda
1: akodo su kwa angura akodo su alimiti wa kobela su leyoko tongana kodo sese ti Afrika ataso ale ti wa kobela ti Ebola na ti kodo ipepe
0: ti bata wabe Afrika na terati suni kobela su ndokwa gbeno kwa swa batene ti seni a unda na zukwe ti bata leti lungananga
1: ti bata terati mo ti bata asiwa ti mo alimbi mo ba direta ngobo su sukula maboko ti mo na njoni ngunga na savon fani gbani na ti lango oko oko
0: mba yongo na beni zo so sa kobela ti chofengo terre lode wala simene asigi na terre ti lo
1: nduya maso alondo ti kui na ti ngunda pepe kwiloro iyo na danganga so ke ndungu na terre ti mo tongana mo ba so mo wa kobela ti chofengo terre
0: tongana mo ba meni zo so sia sa kobela ti chofengo terre wala meni asigi na terre ti lo go iyo na meni danganga so e ke ndungu na mo ti tene wala mo ire numero vert 1212 so aike sa akusala la nabi senge
1: ikwe izileti nganganga ikwe ikanga lege na Ebola
0: so aike tongo melatindo kwa gwenye kwa sabate enti seninga na wabe Afrika nganazo so mambo konalo

0: litile kere ye me ibu basi seti I pepe. Na pialo prukak ouse, ti kiringotene yon akpale ti kobe na be Afrika, son doku sala WHH azana sese na mou maboko ti dasan mou mginja ti dunia mou bimba, gana ngoro ibia ti be Afrika, ile kere ye gbani, gana batango sese chani.
1: I batan sese ti e, ikpeti zawan akbako, isa akwa nzuli nangu, sese eke mosoro ti e, I batan inda li chamolenge ti eti kekireke.
0: Pialoso amu maboko ti sara kobe ti yaka gana batango ayama ti bebengondo lege akonando ti biongo chindo ti tene kusala ni atambula na lege ni. Erendo senge na nzoroko 4043 na lege ti rezo mbu telesen gana orange.
1: Pukati use ifayaka mingi ibata azunzuni idutindu oko.
0: Ipusu nduru na teresa wa kusala ti WHH. Awa be Afrika tongombela so akindali tiala sarangoli soro ti kubu na ngangu abazukwe atamoke koli wali wala molenge sarangoli soro ti kubu na ngangu alingi ti sina zokwe ndanila akenzoni ti gwe na ndoku sala tongolo ti wara mungo maboko singi singe ko jenu kwe si lango ota alingbi ti kanga lege na kobela ti sionga ozo ata anzea on wala sarangu mungo maboko sesenge angbala kwe ndali tiala ando kusala tiye akisanga kwa lako la kwen na binala na danga communautaire na ndoso akidwa molingida. Na yati gbavaka use na baka yapele osyo na lege ti bakongo lena lena dalimbeti Nigeria ndo kusala tongolo asa kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga mbasama na ndambo tisi na munga osyo na ndambo tipeko ti bekombite ngana laposo titondani na munga mbasama na ndambo tisi na bekombite na ndambo ngana langoso kusala keda pepe ala lingi tipika singa Nando ti nzoroko 4049 ti wara amungo wango nando kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisoro ti kubu na ala na ngangu akisenge nga afa peko ti li ti zo pepe yekege ti mu maboko na ala.

0: Zimbala kwenzo ni gangu na tikuwa singaraso na be Afrika. Bonga omene na bata tibongia kumungaso na mbige timu oleso yake na RDC asango fadi fadi so aliguti Sabrina Larissa na ilo. Sabrina Ibarala.
1: Ibarala Idris Yaya etene nzoni tongo ndati la poso na azukwe na litia sangusu. A ongu balako na otawe siya babana mamatala eki na mbage timu oleso eki na Kongo dipanda amu lingiti be Afrika zusi ya duwala na mbage nika fabi beta la tikiri na tikodoti ya kotaratala. Siria kira we na yati batati zemyo soe kinati ombo mu na peko timeni mango tere pepe na popotia trugu tukodro nga na alati wisi soe kinambage ni kambe ni biri na ati batani. Na batati bosembele soe kinati ombila poku wa ikela soe kinambage ni kasi ya dema ndaliti mango peko ti dingo mbanga ti bosembele na ngweni suyala wakapasa pepe ala ikima bibetela na ta sangusu. Sangutia wangu tango ndingo timamboko kwa federasyoni tango ndimboni seyeti wakoto ama sikaswa ingata wangu usumingi na mbagi tikantonye meni kapati ingata wangu une kibande gigi na langu mba sambalatisi na langu balako na usetinde tilingwa suwe kigana mbagi nika.
0: Izangata sangutila kuida fano ndike luka na mbege tikando ti mole soa kina kilometre baluta na ndubini uku soa kina zongo na Republic Democratic ti Congo la foroto sosia dola lasu na mbege nika sara ngu balako na ndubini wota ala itiki na kondro terapi Afrika.
1: Mingi ti amulenge sosia bate na la konongi na kando so lako ala sina kondro terapi be Afrika pepe. Edwa rogo siya guatengi terena ala nando ti kando ni ima peko tira sangutilo.
2: Ti amulenge sosia dola lagina bagege be Afrika ake kondro so ala inga ni na yati lichala na lege ti ambayi bia nga na ayiti kodro so ababanga na mamachala kifanala ata so ala ngbala kwe awa be Afrika duchi chala chila kwe la kwe manango mbezi chala akimbaki gi na kodro sese chikongo jipanda so aba konongo chala nangu omene shamso bagayombo adelusi na bongi pepe
3: adumbiki ya mole ateka mbitele azu bongi kaya ateka pende kobe yeka kukajia bongini yesu ginja dape yesu mama bilo na ginja pe yesu iteka ginja adengu ikola
2: Bilal so lukinangu balako na utang nga lukimanda mbeti na klasi 6e lufaso nungba na beku chigoti bako drotilo
4: kesi bongizo mwente esu bongizo fele ki pata da esu mwapete mwuzi mwungu bongi wa mwaya dava ito wapatumwa da iza iti sigi kia kodoti asoka minga ngu mingi zosi ate mba bongi apu mbe abijete mingu bongi
2: atene useso akigana gbungoli nanduchi amara ti amulenge so amaseka so ake biani awa be Afrika wala alake awa kwengo bira Juliette Ndomlema mama ti amulenge so lufanayi bangondo chilo
5: ala so mbi duala geso lako ala si bongia mbi tenkana mbi teba bira la sasi ikpe higa jeme enju sinza padiko fadiki kina kodro ti yale guti inga kodro tala mbi mbi ki sontrafiken babata la ki sontrafiken doka menge ti mbi ala ki a sontrafiken ala pe mu nationalite kongole pa apona so si mbi duala la geme to ala kina kodro chala e toujou Santafrike.
2: Mingi tia maseka so duchi chala tunga na awa kwengo bira alingbe ande pepe chifa ye nandochi mara chala nga chifa gbungoli chala ataso ala ninga nandochi kandoni ngas ala ki na akwali chila kwe la kwe ala ngbala kwe na beku chikiri na kodro chala Edouard Rogose na kiringo na mole da fono non de keluka
0: anda kala mbege tizi miswa kena ombo mu yake na ike batani adia wana pota zinga usa tamla biri
1: Siri atondani tikira we na pikoti bale so abagi gimbeni biri na popoti atrugu tikodro nga na la tirisi tondoni afatene mbeni wali so eki nango awara kwa simbeni trugu tikodro ako awaraka sango ti Chris wa Jordan Badenbi
6: na lege tia singa so si pika na baye ka afatene mbeni na ndapre so batati zemio adia we atati so si akusala akitambula nzoni kwa pepe aike mbeni biri si mbeni pika ngombe abagi gina popoti atrugu tikodro tibi Afrika faka nga na trugu tikodro si tirisi na lege tia la sosi pika singa na chikbata na la fatene pika ngombe so bagi gina pokuti sosi mango tere ki pepe na ngu sosi ya wafango bagara tia chikbata ni agati tene ale kemini ndo fango bagara tia la gina ndo sosi ya tuku chiko chibi Afrika ikeda mbini wabe Afrika so ya kina gbata ni so lewe dati tenofari chilo pepe ya kikiri na ndo che sosi ya tambula
7: ngambe kini ni kristo Na legi ta tangata sa ngosusi iwa rafatene, kwa chima mati ngosusi akiu nbeni biri asi wachilo alulo biri awe. Nandoti dafanono biri ayikinga wabada lezo chikbatani soa ke parfe Achille Romari kisangu ziranisi ya hunda a kumbi chatugu use susi tene ala kai asa ango soti tene awa biafika ajuchinjoni.
0: Asa ango na mbege chide ngumbanga, kapa chide ngumbanga tenti sarango tinga ngu na teratazo na mbege chibo sambi na ngusa kuse nandobeni gumbati sina ngusa kuse balako nandobeni wota amba tamo na mbege ndoko ade ngumbanga ebe yako ala soka natiba tani kala wana pasa pepe timani.
1: Ala soa ikinati kete kodo tibu gbazu a batambini yeso ikinzoni pepe ndali chidati kanga soa ikinambagi nikaswa mu iriti gwadana mu e awa gusinga tse Jean-Eude Bagalinga na Igor Deskensi na pai agwe ating terena ala.
8: Kete kodro ti bubanzu swa kina kilometre uku na lingwa na kodro ti busambele ndwa dena ya ti kodro ni. Kando so ayamba da ti batangwa zo ti kanga so biri a iri ni Guantanamo laso pere a ondoni. Atere ti keke ti drapo ti kete kodro so zefire wabange atene ni inga tene pepe na ndo ti dengo mangaso na ndemeso ake u tene ti sango so a tiani.
9: Bangani soko ila kwe manga chenga ni genga pe problemi radio nila imati ina pe. Bula na gizwa turugwa ike meyesa ipasi karansi bakbani ike inga nga pe pa. Ici civil tira gigigu meso na yanika ikinga lope
8: namango amulenge tikodro akena gbeti mbito ngana yeti ngangu sidati kanga tikwantana musubiri akisara kusala namango blaze bingno soke mulenge tikodro ti bogbanzu
10: ala inga ayimbangala yeto na turugu silana la kegina basgeso i approaching lape yoko so bumbi ya civil na turugu nga dap epi ibati ala so mbito tala gbugibungo ambina ababati na kodro so meme parfois la ke pika ala mola tenti lukundu ba sarsiki na mbito
8: ati timote wakolo mokozi tivaka bobanzu mbanga tibo sambele aike mupasa mingi titene ala grisa yeti nganguso anon
11: mbiba la sara ngangu mingi me moinga mbike civil mbilingbi tene mbi inga gunda titene sosi ya pase na popotia turugu na mlingi tikodro sosi ala kesa na mlingi tikodro apwe yusu mbi inga la ton mbanga rida mbanga ke mbanga ifu agi pokoni ton ala wara au uterni alingbi tena ading mbanga na iditia la
8: hakota sikodro amu oko bango do ton tiamo le giti kodro je donné dombia wakosuna dagbata ti bosambele aunda ti tene a lekraye ta zo si ya bubana pe kutia ti nganguso
12: commencer d'abord tant ka banya mulenge zo koya kwa la mulengunda e pokoni a liberateur zo a sile ka tant kwa ga di même chose zo miga abapasi le poti bangaso i kuti tene il faudrait que réparation a ga
8: na bosambele zo koya ke ku njoni fango mbanga ti kiri na pengo ndia ti nene ta zo na kodro se ZGB Africa Igor Jeskin Senapai Jean-Eude Bagalinga na kiringo na bugbanzu na bosambele da fonono de keluka
1: ndali timbangaso Eric Neris Masisi alundo ti undalo biri tongaso na ngweni Canada wanti coupe na special loike mulengeti Charles Masisi seking bene bimu bia so sabate ne lo grisan bene yasi na laso undango ndo so amupasa na la cour ti tene lo dimbangati lo folele
0: ngo pekoti tondo ndali tiku saratia wali susi awara pasati zambi tchala zitena na diga pa susi atamla fananze dika kauka na bata tibongi afana lango tibiri
1: ndali tipi alo swamu iliti woman is situation womb aikindu kwa ti onisia muma mboko ndane kitipuso wali susi tena la mutere tchala mingi ndali ti dengo agapa pia alo swa batene UFC ya gunda ni mingi tene tisolo batene tinde mbe swa wali ya mutere tchala we ndali tipu usu an hindu wa susi eki makunzi ti UFC ya kina singa ti Marcel Steve Mbeti singa
13: ike satisfe mbati so tongo na asara ye yake nzuni chitene mo banzo nini nzuni ni akesusi inga ataso ungo chao le mingi na assembly pe mena projet so quand même iwara asam awali na assembly et que itene merci na mungo maboko ti projet so onyufa mamu ngana ambe na partenaire nga aussi to minuska soit la sécuriser élection et puis awali agoya pa na élection en tant que candidate et puis en tant que électrice donc ayesu ko isara la itene tatene ungo chao le mingi ya pe kifungo cha wale yake mingi na assemblée tene iba pourcentage cha wale par rapport ata kolini ake kete mingi me efforni sa sara ake ngambi ni yesi tene ni lasi laso mba awali suwa kuna assemblée so
14: mangatia la bagi assemblée anda kambi na kapari so ongwazo ndini ngwa na terena
13: oui municipal kwa ke dana regional e kyo na yata isu kui sara ambi ponse awali kandidato chi municipal kwa ga alati regional kwa ga e kyo si laso iba awali so agunando cha meri laso anzele na inga usi mingi paske ba ambeni songa amu maboko nana kwe akina yani eke laso alaga mer
1: ala ekimandi tene kwe sosi ani hindua makunzi ti UFC ya tene nina ati dosi di jona untingo ti asangusu
0: atondala na lango ti biko wa usi ya kapati sungo manda kutiba kaloria konda laso na kwata ti bonginga na ta keta kodro
1: nila la tene swa wa sungo manda kuni ya gunda teleta la mingi na piko ti ambetu nangwe ti sungo kizamasu senfurien Lidovik male kati ya gwina ti asantoni ema piko ti asangutulu
15: na piko ti lango okuchu sungo manda koso awa sungo manda kumi na cha siri ndende ti bakin afaso alo wa kete ngochi ungo tewe kozo niko si afa piko ni polele ala kwe abaso yekwa ganzoni mbangachi songo bindachala na kizamasu aketenzo wa siri na yangachi joni graso binipede
16: te yeso apika beti na yati examo ti bak chunguso ake epreve ti matematik ala ba tanso biri kompoze matematik ibake epreve naga kanan asolikete ke ambe na egresis adaso bo itete a egresis me ambe na daso itushengana
15: Emilia Richard kwa abanda mbeni wa songo mandakoso lufaso yekwe atambula nzoni
17: yeso Bubechimbi a matière ni ake aborda donc bi aborda certaines matières donc bi sur sitine bi validé examen chimbi
15: namango tefen wafongo a onko sosi amini gechima na kon fadi akpingba mais yeni ko atambula na taligin
17: mi petene que yeni atimba bak na timba mais bi sa e forme siki takete
15: na beginga ton ici na centre numéro 6 kota dambi chikaron mingi chi awa so manda kon fadi yechingangu asinala wafango mbichi briskete toko marabina Akinanduchi santoso.
18: Bon, aye mingi ya kinagundani, konjoni ya akeso, awa sungo kizamani, ambina kinaka, angbina kubila chala andu. Useni, aka ambina awa sungo kizamani, so, ala zabeta la fadina anducha, singa me, kitene, kizamani awoko nala. Mekoma ala gasi, asurveyon timbi, sinanducha, singa me, ni irona chichala we, asara ke, zonilo inga iso, feti sara ankora pe, bon, luchi.
15: Alingbi inga so, awa sungo mandakuchi kizamachi bak chungu so, nando kodo sisi chibe fka kwe ungo chalake sake baluta na uta na poponi sake uta nandoni sosi asu bak teknik ga atangani sake baluta astuchi bak general
0: na ta sango tila kuya dafa onde kiluka laso isepera kota lango sosi abatene mingi nandoni teniti drog
1: na angwe ni na be afrika laso alundu tifapiku tiambi ni asamba soe kenanti nilonga na asioni amanga sosi afanina wagosinga siagbini sango ti Emmanuel Sambulifis
19: ake mbrimbri akbati asioni amanga asioni ayoro ashisha ngana mbena kumba sosi lango ni aonwe aike ndo kwa oklat si azama bako nando cha bakuruso nango cha kusala solo ekesara na atibata tibongi wa indani sim Joachim dani kumanji aunda nazo kwa tikwe mbalechala
20: kwa ti oklat na iki kwa ti i a polisi ti oklat ala wa gosinga kwa mikotala zumi konse ya ngangwa wangu mbeso igu isala kusala doa temti yanga chala lingbi di lekera ye ya piti bubayi doa ki unda nala tena ifuala ede iti tena la muwango si yongwa shona iso asara si a jimune ipeti kanga liki ya ni mata mata me ifo ifrene ni kamim tena a permette la masika ti be afrika ala mu kodo tala na mboko ala mu avenisa mboko si kodo apeti mai ya guna devwa
19: na popo chagwa kurusonga ambe na shonia yoro ikeda ti ndo kwa ti bendo ti gigiso eke tiribira na ashonia manga kodo si ti be afrika atingi na gba chakpale so na popo ninga ashonia yoro so aikeda lo so aga na iri ti use mukunzini kameldi nerdingai
21: la plupart de ces produits pharmaceutiques contre
0: mingi ti ashonia yoro so aki gina be afrika gisi ale keren pepe ti faso aki muni na kodro wandisi regati kana ya kodro alingi siya mumu mboko na kodro tibe Afrika silo limbi tika ngaligi na tene cha shona yoroso bibuwa konde mbesu lasu titene mzindo kwa oklad ake nduru titene angbala kutisara kwa ala suwa kitibendo tigigisu nduru tibu mitala kwa ONDC ngana mina ndo kwa ndenge na ndenge titene itiri bira ngangu mingi na ndo titene ti ashona yoroso na be Afrika
19: kota lango ti dunia mobimba suwa batene ti tiringo bira na ashona manga aike bendo tigigi siya zani na sese ti tiri bira na nyongo ashona manga ngana kangoni na ati dunia mubimba aike sepela kota lango so na ati nguwa koko na lango balusia na umeneti nzeti fondo mbeni na ngu saki yako mbangu gumbaya bali miambi na gumbaya
0: sa mota wa ngorunde moti zange federation segi tena waranzu na masika titandembo
1: na lango mbasambala tisi na lango balako na usetin zeti lingwa so ki gana mpage ti kantoni na beloko mini kapatinga cha wangu ne ki bagi giti tene akokoto ala so singu chala ki na bitungu balako tisi na ngu balako na myombi e ma mansour oko bar de so ki komo kunzi ti federation so na singati na tondi saint stéphane engumbi
3: a kategori so agoso ak mingi so na niveau ti bangi e paita ti ti province moko wara berberati nola nana gribizi boire na kimo so amnenge ti wali kwa pika ndembo ti maboko ka mingi cette fois-ci azo ak bani ti tena inga kaita ti province vraiment la kwanga na ti sport iki wara 619 a jeune so ak gwande na charge ti federation ko mubi charge ti logement na restauration et puis na asoyengo na joueur so ak malade so ak mo na charge mais transport ak na charge ti responsable ti club na président ti club na ndara ti président ti federation beni kota bungoli ak da na ia commission ti jeune na staff technique so e bouli basketball ni a commencé ti kirewe même na niveau du championnat azo e ka faso bani ikigi ti mois fina talent a jeune soit que à partir de 14 ans ti tenait 12 ans 14 ans et monter nani jusqu'à 19 ans parce que elite sola ke a venir ti kekereke bungoli na igi tenait war encore amena fina talent ti préparé à U16 et puis ke mungangu na itati ti wali soit que faso ti jeune à Côte d'Ivoire
1: Zitonga sowa kutasa nguni kwenye ngati kodwe ikiki singila na ala kususi ya juju kufaditi mani.
0: Sabri na imuna la singila mingi.
4: Ala ikigi becha la nanduti mbeni sangu, ala ingape wala ikitatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
22: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
4: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndeke Luka, tire Fondation Hirondelle.
22: Ala zia a anda la pepe, ikwe oko, itiri bira na teneti asyona sango.
4: Stop atene, mbeni pialo si da fondono de Keluka, mamoko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
23: Radio de Keluka, ota sango, ti eti la so.
0: Tasango na kendo kwa chofu siyasi ya gonda mingi ya wali kususi ya warapasati ya la dega pala na zejika kawuka na tia kususi ya taa wali ya sube na kwe mingi pepe tansusi becha la hii na nimi ya la gonda mingi so ina tambula nzuni na litia wali ni la an hindua haida iti na ya kirti na lego singa ti Marcel Steve Mbiti singa
24: ya paka an hindua ibarala
25: ibarala
24: pialu woman situation room akimini pialu chumu mamboko na awali tena ala gwala diga pa mingi kundu tala ti UFC ya lani azati ya watulu na kusala mingi ndali ni angangu kusala sora sana na lechi lando kie
25: ayesu isaka hapa si woman situation room ake proje solani onifa mazana sisi iti tene amu mamboko na wali e abanzo ni iti tene aza proje so ge na UFC ya so deja mbada siwe kina yani ala ekipeni ala mwa kumba tiba kuru iti tene azada iti tene awali kandidata ga ambeti chala bakuru chala ala fotokopini ayeso chala ala sakadi na ti dani geti tene ala gurana election e na mbelinga usi commencer lani na formation chawali ni ti tene a munga na langangu sala guna electioni nga usi iba a une femme aza na disposition chawali ya abuka na isi ti tene amu abuku na na ta election so ala ganga na ti dasuli afa kwa chala sala sara tunga na ilala ke mu abuku na wali isranga I saw the briefing, so I know that. So when paid that, so our institution quite that. Ala gage, you guys certain. Now our candidate to see ala fatenti betala nanduti. I saw nanduti re. Il forminga mandataire, so is an a disposition. Ti a candidate ti bangi. Lani ti tene ala guna ti bureau de vote et puis ala mu mboku nala et il banga so ke zone il faut a wali sa ke a wali leader a ke zone tene ala descend tona observatrice en doti terrain et na second tour so lani ala gui o mi fama mu mboku lani a wali leader so a gui na doti terrain na bagi na nduchi a observateur soit que danga aussi ceci arc-en-ciel les réseaux arc-en-ciel abandonnant de chala awali leader nga aussi ceci uniforme maboko agwenga comme observateur jitene a bembendonga na nduchi élection sou a kesara et a pulsa vukana yusi se pe a tokala na nduchi terrain na nti tene ala gomo maboko nga na wali donc agbacha isara isara nga carnaval na ti bangi jitene imo maboko na wali candidat jitene ma ba ni la sara titene la so igu vota wali titene izala na assemblée nationale akese ku isala la nida
14: kiba na pekoti akuta tungombela so alo mtifanige est-ce que la ki satisfait na terme du résultat na pekon
25: ike satisfait ike satisfait ngati so tongo na asara ye ya kenzoni titene mo ba nzoni ni enzoni ni akese si inga ataso ungo cha wali mingi na assemblée ape me na projet so quand même iwara assemblée wali na assemblée et que itene merci na mungo maboko ci projet so onifama mu nga na ambina partenaire nga aussi to minuska soit la sécuriser l'élection et puis wala goya pala élection en tant que candidate et puis en tant que électrice et que gouvernement nga aussi ya sécuriser andoniso ci tene élection so show atamla na legeni songa aussi akie ci tene mo pika sa ku nga na ndoni donc ayisu kwe isara la itene ta tene ungo cha wala mingi ape ungo cha wala ya mingi na assemblée ci tene iba pourcentage cha wali par rapport à ta colline à kete mingi à kete donc mais il fournit ça sera à ngambini ici tene ni la si la somo ba à wali so aguna assemblée ça
14: même ngati la bagi assemblée anda kambina ka pari so ngwazo ndini ngwa na terena
25: oui municipal quoi que dans la régionale et que na tse ce ku sera ambi penser à wali candidat au municipal quoi ga à la ti régional quoi ga et que si la so ba à wali so aguna ndotia mairie la so anzere na inga aussi mingi parce que ba ambeni songa amu maboko nana kwe akina yani et que la so alaga maire alaga conseiller municipal et puis vraiment anzere na mingi
14: élection zawa étape c'est langbande tenet banga na ti tango a restriction ge atene tenet cha incident
25: élection zawa meti so l'hiver tazala na sisi ti tenet aba ayi suti kangu sasara na wali na le titre ni la fani la ni tenet cha incident so mais incident ni ya ke mingi ya zunga atenet chimbana ayi so tenet na wali na ndo titre ti la so isala restitution ti tenet iba ayi so isala niela ai petit sarati pokoni a manque maniso a kenya isa capitalisation mais penser à que c'était une isile gefadeso tene iba fini bangondo na yacha formation cha masika na yati surungwa finale geti ba engagement sous comité apechimo même parti politique aussi engagement chala tene na maboko ngwati tene kekere kina election iwara gbacha wali na yacha instance sosi akuguna election soit na municipal na législative na ndende so akisarande
14: pia luso ibanga solo waka akbali akiyemprembre tene sibatene atondane ako na mosu si ya election atondane
25: ta tene atondane gina mosu election a commencer mais amundo ti ko seseti esoti rc ya kwape no anacha 20 préfecture na pe donc songa aussi akete abale gene tene a communiquer abale gene tene a vulgariser ni tene na yacha 20 préfecture ayinga tene ti woman situation son rumso ngana mbage pale ti koforo koforoni ake mingi akigitinze butasinge alingi sitene asara na kwa aninga pe et puis mbeli teleninga aussi ake tezi tene a communauté aninga tele nandoni et puis engager tere cha la gouvernement ko aninga tele nandoni
14: ikiringa na singila
25: ikiringa na singila
2: Fonono tia wabi Afrika kwe Alundu na otkoto asina wampende Lobai gana mubai Ala masango tia kete kodro tia Na yacha kbata Gara gana yacha kete kodro Radio Ndeke Luka Da fonono soweke la kwen duunga
0: Singila tia gwenda li tia soweke nando kwa sango tia Da fonono Ndeke Luka La funga na yasango na yacha kodro uzi Kigwa legi takita sembeti mozo Kwa sikwa tenisila mbige tia itati soweke na jirija

singi la kiri na bata tibongi domo akete wa wasi limite ne itamula na yati ite bia na iku ambigi tilinga na nga da jimamu kuzi

tokwata ala kwa dafano de kiluka tokasa keta sewati gonefe na sewati gonisira na batati bonga sewati fe karam David ngana sewati ngana pamo ala kena batati bonga ngana pamo Barthélemy na mikita za batati l'église évangélique des frères timbi kiti martyr ala na vundu na beta sate tokaso pardon aita so kana mikiti bogeze na songo sewati fatenti kwati geze boy Benjamin so kija kami da za batati l'église des frères timbi cité des martyrs na gutamu zifana langu balisa na bidu usia kana pikoti kubela sa se wala munga nebisi ta sato kwaso tete kapas matanga tinungu kwa sa ketamana de gina langu balisa na bine basa malande si nango seko jiko toka ke kutabisi kwa nina ngadat langu ta se wani susi ya kena pikoti ya santra te antikape na biki fakatifu na batati bongi na langu tila poso fadi si la kwa mbiki chi hospital general na batati bongi ya mwade pasa na tia kapasa la lekele na munga mbe chiku ngonda ni fadela kwa mbiki tazapati eglise site ti martir na mbiki fadi tolalangu zina mbiki nika wala ke girte na lekele kapatiku nani na leke tisambi la kana mbiki tazapani na beko mitiranda bora kwa mbiki pika 26 sasa so, leketi boali kala sakona definitive tasuna sala tumina la kusama tokata kambi tokana veni promotion ti 1992 ti na la corotia militaire ti en fin de troupe George Bangui na yati section ti promotion ti 1999 ala na vundo beta sato kwa suna itatala so bungo be ti fatan ti kwa ti akotala itatala so ki ajidon chef er lubiana ki mono modeste parfait matricule 1999 1379 ti batan ti oron nangotula ko zalangotile ndi nangobaso na bene bela lungo kora ke tamad na tamet kwa sala sana da fond de keluka biro ti organisation te ka patin ngo kwa ti surplice mbalmali na biro ti district ti batati bangi use asato kwa so na danza paso bolingo na la na chida zapati l'église évangélique des frères ti district batati bongi wa ko bangi useti bongi ota membre ti union ti dans appart en batati bongi ti ka pati ko kwati tasu na lango balota ti ti fond na mi dans appart église des frères ti batati bongi na mi ti dans appart église des frères ti galaba da 3 là ale ke kuta piti ko na lango ti lundi so ke gandi na mbonga omenati la kwila ngata lango ni so ke na ndura mi ti marché tournant so ke na rue bar kazi ngana bege aunda la kozi mwe ti mamboko tala tenti ka pasu sala ksa kala na la tenti yo ka pasu si komite so la ke trezore na le kereni pasteur Edmond Bafiu na bozo singa so ke 72 56 56 58 72 56 56 58 si tena ka pasu ku sala mbite na tambla zone manga tila na la tona yeti ngangwa si na tikundu tala mbite nga sa tonso sala ksa kala na la za za pati ya yua benisa la kwe ase wati ko singu Sylvester la ke la bangina ase wati ko singu Lika ko singu Martin na ngana ko singu Augustin na batati bongi wala ubiste asato kwa suna vundu la bea na ita kwe soa ke na batati bongi na soa ke na tita abdu ismonti New Tech Institute na ita soa ke na yati kundu ti Pierre de la Réussite ti patenti kwa ti nganguti kosingu Guy Firmin so ita soa finitu la unzi na langubasa nabini usho tinte soa ke na peko tinda utilege susi atambula fadala sana nabini tokata fatele kapati singu na kwa ti ita sonde nila tola matokane na bugi etala mikitala kambi tokane na aveni to kwa kita sewa ti Alain Serge Magbe na bakati Fatima kwa na batati bongi Thomas Magbe na Bimbo na vunda beta sato kwa sina itakwe ti batati bongi fatenti kwa ti Henri Joël Magbe finitu la uzi na lango ti merkodi lango basa nbino ushu tukwa na gwenda tase wati pakala Robert Lanyasa soa kena mbiki tiskad agisapa Frederic Ekenu na tase wati Kwengulu Voko na Pisa ngala se wati Justin Komalipi na Pisa lungo kwa na ketamana digi na lango ti samedi lango basa nbini basa mala kekele kena mbiki ferme tase wana na Pisa na legi ti mbaiki biti kwa ni na nebesu wikijiko tukwa na ngadat lango tase wani ase wati zuluto na batati bongi na ase wati makagbo suto na batati bongi asato kwa suliga kwa ase wati kwa sala ase wati gbomongo na batati bongi ase wati tusunu na batati bongi ase wati zongba ase wati bozo asato kwa dina songu se wati fatele kapatilongo kwa ti pakara Audrey Nzuluto soit qui est ingénieur de travaux publics et de retraite kapana tamana lango ti la poste lango basa na bini basa na ngata lango ta sibana biki tikata soit qui est biki tibaturi na batati bongi kota biti kwani akela lango se kiji kuto kwa na ndo da fanono de kiluka to ala matukana na bugi arsa biki tala kambi to kana ase wani to kwa kita se wati benimi na batati bongi na tanga ta se wani ko soit George na se wati sikos asa to kwani na ase wati lembo na se wati bokonga na batati bongi lembo na batati bongi bongo na batati bongi se wati mbo na tanga ta se wani ko kwa na aita kusaka na batati bongi teti papita la ita tala sosi akipakara ndeniki Robert kapati ngo kwati taswa ketamata ngasu na lango ti vendredi as kota piti kwa sakana ngata lango ta sewani tu mpasa kekere ke anda sigana na kwati taswa na bito hospital general la batati bongi si ya kapaka tamana na ndobeni si ko zala gola bigiti kapuka la sakona definitive taso andi teti kapati ngo kwati itaswa ke

0: kutaraza vimbi mbili shake ginda chaye na senda gichi bongi asigyawe chimu maboko na mbina chikwa singani za vimbi mbili ibarala
1: bibarala mingi Emmanuel Sambuli fils bibara awa mangoi
0: mbeli sewa ikeda so lani iritilo wa umingi ndalo dodo so iri nikeke so mingi me aike sewa wala siala lingu chitena wa mango tafonono ndekiluka
1: bimuna na singila wali na koli sosi asara si dodo so iri ni akekeke ama ingangu na mbege ti utsanga si asinga ndoso na gbatati bangi si azo mingi ainga tene na ndoni ake akuple soa iri ti wali ni ake mbongo bele ake mbeni wali so lumungo itiru mingi na ati dodo loke faya kabiani loke faya ka loke sala lumukoli e loke faya ka loke sala yeme kusala ti dodo so ake yisu agbube ti lungangu mingi e use zoni so anteru ake koli ilu ilu Robert Nzali ni loke zuso loke zuti inga ye nandoti pikangongo e na timbingo tereti wali so eritu lombongo bele na Ruben Zadiso e koma kaa beli couple so aye teneti dodo ngangu mingi asara si dodo tikeke so asina mbeli ngoi amai ngangu mbangatiso a zoso binondo ti dingo eritala so ala mungangu ti ala kwe azana yani wali ni lukembeni wali so lukena yeso aye na mungu aye na inspiration donc logo na yaka loko loke capable ti tene lo composer bia me lo magi bia ti andeke loga ti kiri na yaka ka lo composer bia ti lo awe etant lo kiri loke eni koli lo ake mani e lo na koli lo deux fois ou se ala ke na ti da ala commencer ti mandani koli ni ake pikango lo kwe loke e biani e ala ou se ala composer biani deja we etant ala leke gere ti ayini kwa we tongana amolingo wali so akigati dongo dodoni alalasi ake ebiani e kolini ake pikango et donc yini angbagi ape autant walini ake composé abia loke lekere gereti dongo dodoni tongana nyesi ake do biani solo lo composé so et longa kwe loke dodo ngangu mingi dans le yoro terlo na dongo dodo moye moye ape pata so ae bozo timo ake sigi e koliti lo ake zoso loke pikango marati façon ti pikango ngoti lo linga aussi aekende et a soni loke inventé mbena son souci lo gati pikani mo petit imaginer que ake loape et donc ake mbeni monsieur na waliso si ala sala kwe si dodo so irini ake keke amai ngangu na mbege ti mambere kadei na tapa ndeni ata so njapa era lawe moke ba dodoni angbati gwe ama sikala angbati doni ila moke ba tonso mi fafadi na tia mena kwa singa soa on ala ke mu eriti mbongo beleso azana ndoti bumbi ti dodo tiala ni me eriti dodo ni ake mbongo bele ape me ake mbangati so koli so na wali so ala sara mingi ndali ti dodo so eriti ake keke si agato ona mbeli patrimoine e apeti girisa ala pe mo gwe na mbege ti mamberika dei wala na berbirati wala na mbege ti susu na kombo wala na ndoa mo degi erini so zo kue ake tenetene na ndöni na mo ti fa tongana nyen si akuple so asara si dodo ti keke so amai ngangu
0: me tongana nyen nga si dodo so iri ni keke aya iri ti cadre commanda ti utsanga lani ngangu mingi
1: e mu na singila dodo ti keke so amai ngbanga ti couple so mbi londo fa titi dingo iri ti ala ndoso na kodi ti ala na façon so si ala yeke do na ni aye na bia ala yeke forme na amasika na ya ti dodo ni me angbagi ape angbagi na so so na kombo ape tongana matanga ayeke da na berbira ti wala mbeni akutu azo alondo ge na bangi si ayeke gue mo yeke ba préfet ti mambere kadei ti utsanga ni ayeke gue agi poko ti ala aga ni titene ala ga dodo ti nzere be ti akutu azo ni so ague na mbege ni ka legi oko tongana si giri ando mo yeke ba aleke ngo gere ti fête ti 1er décembre so acommune la ayeke leke ni e mo yeke ba akeke te pata ayeke da ala leke gere ti aye angia ye ani ayeke da mbege na mbege mbeni ndo tongaso alekere ni titene agroupe ti dongo dodo ti ya ti préfecture ni kue ayeke tisa ala titene ala ga adodo e na ya ti agroupe so ayeke tisa ala so dodo ti keke so kwe akinayani petit sala use uta osho okutongaso mendoso keke so akedaso moke bagbati azu akegoda ngbangatiso koliso bilolo ti dingo erlu ruberenza di so akeda le mbongo bele so akeda e façon ti dongo dozoti ani asala si azu agamingi ti bangoni so akena niveau ti berbirati la mais le gyoko na niveau ti gbatati bangindo so a biati kodro biati tene na ngoiti jambi del bokasa anso le ligand ti kodro ti ton a le ti sambe na kuta biati amena kodro le ke toka la para si ake gwe a yo ala ka agarani ton langoni angba ake toka ti tene azala na ti kutukutu e ton ala gawe ake ti sangondo la a mo la zana ti amena hotel de sola ke langoda et on a langoni asi awe ala ke sigi si ala ke do na parler de la renaissance hein par exemple ay so sommet franco-africain so atamulani na kodroti so au fut boigny na Léopold Sédar Senghor na biati c'est la France et le Valéry Giscard d'Estaing atamulani mais atisala kitene alaga si ala kokapa na yati matangaso ti dododo ti dire na beti a biati kodroso na pale la renaissance ba ake kode souci dodoso irini keke aya ngangu iriti utsanga ando si la soa ira tene mamerika deyi
0: ta tene zavi mbimbili ma eske la so angba ti dodo ti keke so na ti kodro komanda ti mamerika deyi so ayeke lani kozo utsanga
1: mbi muna la singila na ya ti ambena alango so mbi on fade na mbegini ka mo ba tene dodo ni aye ti kirikiringo na poko aye meme ti tene amiro ngbanga ti so mo ba ala so abongbi ti nzapa aga e azo mingi amo tere ti ala na kusala ti nzapa e ala yeke e abia ti nzapa mingi e asara si adodo ti kodro tongana keke so atonda ti kiringo ni na poko e ambeni adodo osi airi atene yongo ayeke mbeni adodo so andö ayeke da iri ni yongo akiringa na poko ambeni adodo so si airi atene diba aye so kue akiri na poko laso mogo na mbege ti utsanga moyeke wara ni encore ape moyeke wara ni na ya ti akeke ti akodro tongana anaso re ti gue na mbege ti amadagaza atongaso na ya ti akeke ti akodro so si ambeni asewa angba ti bata ni me ayeke dodo ni encore tongana ti kozo ape aye mingi agbia mbi tene na tongonda ni ayeke dodo ti keke so na keke ni so si moyeke ba ale ti keke so ayeke da si ayeke pika na sese molenge wali so ayeke dodo na ni so zo oko oko ayeke na ni use gbu oko na maboko ti koli oko na maboko ti wali si lo yeke pika na sese e puis lo yeke do na dodo ni biani biani biani e tongana si na mbeni ngoiawe ala za na sese e puis ala do acontinue ani banda ni so iri ni ayeke keke so la me laso mogo na mbege ti mamerika deyi moyeke ba meme keke ni so ape keke ti dongo na dodo ni so moyeke ba ni encore ape ayeke ye so agirisa awe la mbi hinga lawa la ti tongana e sara ngi ape ongo ni biani biani miri ongo ni kue la na ya ti akeke ti kodro ambeni angba ti do ni ayeke do ni tongana ti kozo ape kiri na poko ngangu mingi
0: oku kapa ti kuasinga mbai ti beafrika ti yenga so aka e kuasinga ti awe e sara tënë na yenga so kue na ndö ti dodo so airi ni keke so ayeke do lani na ya ti kodro komanda ti mamerika deyi singila mingi na zavi mbimbili so amû maboko na e si kuasinga ni ahunzi laso singila ti ague lege oko na mbege ti orince giscard ngombi na ndö ti amachine ka so amû lege si ala malego ti ye nzoni e ku kapa na ala gi na yenga ti peko na yâ ti mbeni fini kuasinga mbai ti beafrika